0: ọdị maka nkene ndị igbo niile igbo igbo meke n'unu ọ ga-adịrị gị mma ebe nọ na tata bụkwanụ fraịde bosili na ịnọ n'ọnwa ọgọst arọ 2026 ọgọst na jeri echi okewe ebua mazị na anyị agwago m na agbagide bọọlụ agba haf taịm abata na sekọnd haf ndị nyere goolu ada ekwe ka ga-eme ka ha saa goolu e nyere ha ndị nyere goolu ga-eme ka eshigbanwe ka ha wee turugo merie ịta kụwa dị iji ụwa bụ otu ahụ anyị agbago anụ arọ anyị agbago ọkara banye na nke ọzọ tinye ọnwa na abụ n'ọnwa na oge anyị banye na julaị anyị agba anyị abanyego ọnwa nke ebu aka na n'ime kịta o nwere okwu anyị ga-akpụ n'ọ na-efianwa okwu metere ezinụlọ amba emeka chibokere the crambs anabata unu na-efianwa na ụnọkọ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke maka na ọ bụ na nwaanyị dị ọ bụ na nwoke adịrọ ama m nwaanyị ọ bụ na nwaanyị adịrọ ama m nwoke okwu ọrụ ezinụlọ ihe anyị na-ekwubo na ogene ndị igbo na anyị ga na-afụ nwa anyị n'anya igbo igbo nwoke bụ nwaanyị ka anyị ịmarị nke ruru ka imee ya ịgbasara ezinụlọ ka anyị ga-akpata ata ezinụlọ bụkwanụ ezi na ụlọ mana okwu a dị okwu na abụ maka ndị mara na aghọtacha ihe bụ ezinụlọ ọ ga-adị maka m nabatagodo onye ọbịa ototo nwa nwaanyị chukwu tekwu nwaanyị gozuru agozi chukwu dere ude amekwu maka dr ijeoma kweze bụ onye nkuzi na Enugu State University of Science and Technology Institute nọ na the faculty of Department of Mass Communication ọkwa ya efioma
1: crown prince
0: anyị na-ekene si gị ike
1: daalụ
0: rinne daalụ okwu anyị kpọrọ na-efianwa bụ ịgbasara ezinụlọ na anụmdi na nwunye di na nwunye anyị nere anya fụ mbọsi a ka anyị na-ene anya na akwụkwọ anyị achọpụta na etu di na nwunye si agbasa kịta na-atụ egwu nke ọzọ nke ọzọ itekwere ya bụ nwe ihe na-akpọ n'ihe na-akpọ domestic violence etu na fosi di na nwunye si miri onwe ha arụ a na-ajụ ịhụnanya dịzikwazi na onwezikwara uru dị na ịnụ di na nwunye maka ndị na-eto eto na-afụ ihe a na-eme ọda adịghị ka ga-aka ha obi ichibokwu n'ụlọ mana ka anyị bidogodo n'iji anụnwa ọka mma gịnị metara na ndị mmadụ na echọzi ịnụ di na nwunye kịta nke a nụrụ anụ ọda nọte aka ma tupu na achịcha okwu anụnwa ọ nwee okwu na m chọrọ iji gị maka ya tupu na ya banye n'ịgbasara ịnụ di na nwunye achọrọ m iji gị ihe anụnwa dr kweze ijeoma ka anyị si na jugo ọ bụ na nwata mmadụ eji obodo oyibo nne na nna eji obodo oyibo maọbụ nwoke eji obodo oyibo n'obodo nụọ nwaanyị n'obodo nụọ onye ọcha maọbụ onye ọcha ha nwa ọmụtara nwa nwa ha anọbi obodo oyibo oge ụfọdụ asị nwa ata akra ka ọ nata naijiria o nwere ike ọsịnụma nata o nwere ike ọ nata ugboro ma one nụkwara ebe a nụkwa nwaanyị ọdịka agbụrụ ahụ amụrụ n'obodo oyibo ka enwe ihe na-agasị a ịnata naijiria ọzọ maọbụ ịnata obodo anyị maọbụ ịnata afrịka a na-ajụkwa gwana ekwukwu na anọ na-ata afọ maka na pepe ajere ebe ahụ takwara na-atakwa afọ nwere ebe afọ adịrọ dị
1: onye dị n'okwu a bụ na onye jebelu obodo oyibo jebe ka ọ dịrị ya na mma mgbe o ruru obodo oyibo ọfụ na ya nwere ike inwe ezinụlọ ebe a obido nwee ya ma mgbe nwa ahụ amụtalụ na ezinụlọ ahụ nto o n'anya fụ otu esi eme ebe ahụ papa ya sị ya nna ya sị ya ngwa ka anyị na ka ịfụ ebe m si bịa ebe a ọ nata ebe a ọfụ na ihe a machara ọkpụrụ ka o si na-agụ ya maọbụ otu esi eme na ebe ahụ o si ịma ihe chukwu kenyere anyị ọfụma bụ na anyị nwere ezigbo weda ị na-ene anya udo ị na-atụ ebe ahụ a da-atụ ebe a mana onye ahụ nwe ike si biko ka amụnye ọkụ nyawa ọkụ kama ịbịa n'ebe a ọ na-amarọ ọ nọkọta ewere ọkụ ebe ọ ga-esikute mmiri o nwee ike ọ bụ nọ n'obodo ebe a mụrụ nwoke a maybe vileji agongong ka o du nwatakịrị na ọ nọkọta ofu ihe esepụta chụba mmadụ ọfụ ka a na-anụ ọgụ ekwu ekworo ọ bụrụ na adị ekwu ekworo n'obodo oyibo mana o nwee ka esi emecha ihe ụfọdụ a na-enefuru anya n'obodo anyị anaghị enefuru ebe ahụ onye a na-eme na onye ruo ebe ahụ ị na-akpị omentị ka ọ na ọ da anụ ọ bụrụ na ịnatabe nna mmadụ adịrị ya mma mana ee obodo anyị o nwekenara ajụjụ agha na-ajụ n'isi
0: ịma na ihe anyị kwuteghitere onwe oge anyị na-ekwu maka ihe ha na-eme dị Naijiria na South Africa n'akụkụ ụwa ndị ọzọ ọkacha nke South Africa nke a kacha ewute onye ọbụla ewesị kedu ihe ndị Naijiria jere jee South Africa ofu onye na-asị m na ọkwa na ụbọchị adọrọ mma obodo chere ka bịa m wee si onye wee na-ajụ onye ahụ ma gbakwa na ụbọchị Naijiria amaka mana achọrọ m iju gị ịnaya na ndị China na Naijiria na-epekata mpe alụ 500,000 ndị China nọ Naijiria na-epekata mpe alụ 500,000 Chinese nọ Naijiria na-eme ihe dị iche iche mana China Naijiria rara na mmepe ọ nkwe ndị ọcha na ụfọdụ na-abịa ha na dịka Jos ma na obodo Katora ma na obiri n'Enugu Ebonyi na ọrụ na-emere onwe ha na-eme gịnị mezi na onye bụ onye Naijiria ji jụrụ debesi na ọ chọzi na teba n'ụbọchị ọ jọgbuo onwe
1: ghọtakwa ihe a na-achọ na ike ịtọkwa azụ onye jee obodo oyibo kpata ezigbo ego n'ebe ndị a na-achị anyị bigoro obodo oyibo natara bịa zọba ọkwa ọchịchị ha akpata gị nya bụ ego ha kpata ego ahụ nọrọ mma onye anwụ anata fụ na ụmụnne ya nyere ezigbo oche ebe ọ ga-anọ na-abụrụ odebe isi ka ọ lara ụla mmadụ ajụ na ọ manzu ike ihe a na-achọkwa bụ udo nke obi udo nke arụ ile nni ọba aga arụ inwe ike na-akpagharị ka isi chọọ ndị a na-aga ebe a nata kpara ego n'ebe a maka na ego ha gbagote ha gbadata ebe a ha ewere ego ha doo nwa arụ ana libe ihe ọkwa ụwa bụ omume omume mana ọ bụrụ na mmadụ jechaa gba mpụta afọ niile ọ nata o nwere ike mgbe ọ na-agba mba ebe ahụ ewere ego na-enye mmadụ sị lụta m ụlọ dị otu a udo na aka nchọ onye ahụ ewere ego ahụ gbuo olingo ma o were ego ahụ mebe nkie ọ nata afọ ọrụ ya aka ọkpọ ọ bụrụ gị na tafu dị ihe ahụ ya nọ ndụ ọkwa ndị oyibo si na living dog is better than a dead lion ndụ bụ isi ị nata ebe a sị gị nnọọ ihe ebigodo nwayọ gbagharịba n'ọrụ onwe gị ọ bụgodo na ndị be gị bi n'obodo oyibo nwa gụnwa bụ nna ga na-asị ha nna chọrọ ị na-aga m na-ana mgbe ọbụla a na-eme emume ọbụla emewe ili ji ife onye ahụ nata
0: mana ụmụ ya nọzụrụ ebe a nụọ di na nwunye ha amachite nata ebe ọzọ
1: ọbụnaọdụmakaokwuara
0: mgbe bụrụ okwu anyị n'ọnụ onye ji elute maka afọ ụmụnwe onye nna bịa fụ nwoke ụfọdụ nwoke ụfọdụ ha nụọ nwaanyị ha n'obodo oyibo arapụ nwaanyị Naijiria chọtara ya duplex obiri nwaanyị nọrọ ebe ọnọrọ ebe ha mụkwa ndị ọ na-amụkwa ebe a nchi jụgụ kedu ihe o yiri gị ya ka anyị gbado ya ebe ahụ ka anyị batara okwu akpụ n'ọnụ mba ọkpanye ha na-ekwu maka di na nwunye
1: ezinụlọ
0: biko gịnị bụ ihe dịka anyị ji na-enwedo ọnọdụ a nwoke a na-achị n'onwe ọsịsọ na nwaanyị odeta aka agbasaa ka anyị bido ije ka anyị bido ebe ahụ ka anyị hapụgodo ndị nke a na ndị ntị na-akpọsa m okwu ka anyị batazie n'okwu akpụ n'ọnụ gịnị mere na ezinụlọ adịbi ada anọkọ nwụzi ọnụ
1: ụfọdụ bụ okoro etoro eto nwere ọgọrọ ikuku bụrụ ihe niile o nwe ihe bụ na mmadụ akwadotego ya bụ ije ezinụlọ maka ezinụlọ abụrụ ije ofu onye ezinụlọ abụrụ ihe a na-eme na m eto ka m bịa mebe ya a na-akwado ya akwado tupu mmadụ ejedute nwa mmadụ abụrụ ihe a kpọrọ ezinụlọ a ga-abụ usoro dị na ya lụrụ ise na mụ na gị ma anyị a na-akpa nke ahụ bụ na anyị ma o nwere ike akpọ ya oyi o nwere ike akpọ ya na adim na mma mana mgbe oluru nke na aga asi na mmadu na aba abuzi di na nwunye uzi ise anwa ga ejije ya bu na nke izizi bu na mgbe anwa anyi matagolu onwe anyi na ata anyi a ga ejegodu me ihe a na akpọ ijo ese introduction esi ebe anwa agafelu na ife ani mgbe anwa anyi biago okwe ndi anyi nwelu nchekwube na ha ma na ha kwesịrị ịma na anyị na-abụ nọkọtọrọ ọnụ anyị gwachaa ha ha nwa ka ọ dịlị ndị be nke nwoke ndị be nke nwaanyị na anyị chọrọ izote agbọ ndị a na anyị chọrọ ibubata onye a ka ọ na-eme ka o si eme na be anyị mgbe anwụ a jere ha jụchaa ese asị na ọ gara aga ejekwuo na ụnọ ahụike enene afụkwa na ọbara mmadụ na-aba jekọ ọnụ na ezinụlọ ga-adị mma ebido jee ihe a na-akpọ ime ego ọkwụifo nke ịta a na-emeri ya ị ga-afụ na di na nwunye ahụ ibi dịte aka ọda anọdụ cha cha cha o nwere ike anabata gị taa echi niile nsogbu ya bụ ụnụ ịmụrụ ụmụ iri egosi gị ebe ụzọ dị chụpụ gị mana ime ego mgbe ahụ ka a na-ekwusi na ihe a enwego ihe bụ na o nwere ezigbote mgbọrọgwụ mgbe ahụ emechara ego ego anụnwa bụkwa na ụmụnna ka a na-enye ego ụmụnna na ndị be nke nwaanyị a enye ha ego nke na-esozi abụrụ nke a na-akpọ agbamnkwụ agbamnkwụ bụkwa bịa na kiri anyị anyị na-agagharịzikwa nnọọ nwerozikwa ebe anyị na-eze ezo mgbe ahụ onye ọbụla etie egwu niile dị na ya ọ bụzikwa na onye ahụ chọzikwara ime nke ndị ọcha na-akpọ wedin ọ dịkwa mma o mana emechara anụ ime ego n'isi nwaanyị anụzugo onye a agbamnkwụ bụ bịa na kiri anyị ka anyị si enwe aṅụrị esizie na agbamnkwụ a anarute di na nwunye a na mgbe e duru nwaanyị na nke ise ga-esozi ya bụ jee marụ be oge ụfọdụ ine na ezinụlọ juru n'ụwa kịta jee marụ be ahụ emerie nwa gajọsụ emeche nnọọ mechee kwacha akwa kpọọ ọhaneze richie enwe ike rie ya na primary school sef ma ọ rie ya na ụlọ ụka rie ya n'ebe ọgbakọ oriri na ọṅụṅụ onye ọbụla anasa mgbe emezi ịmarado ebe nwa gị bi ịmarado obodo nwoke ahụ mgbe ahụ ị jụrụ ese nwee ike ọ bụrụ ndị ụlọ ọrụ unu bụ ndị obodo ahụ ka ị jụ ije ruru ebe ahụ ka ị marụ ma ụfọdụ ndị famili a ndị ezinụlọ ahụ ka ị marụ ka ha si eme ndị ọzọ na-abụrụ ndị ezinụlọ nke nwa gị agọi gọi mgbe emezi emechaa ihe ndị a niile ebido bibe ịfụ na ọ bụrụ na mmadụ na-aba anụnwa na-emebu nọ na ndị ibe anyị gbakọtara ka anyị nwa gbakọta mgbe ahụ ha ama na-akpanwu nkata ihe izizi na-ebukọ mmadụ na ndụ a bụ kọmunikeshọn ha na-akpa nkata dị ụtọ efu na ama nwe ihe onye bịa kọọla anyị na nkata ka m ga-esi jụọ gị kedu ihe ị chọ na nkata ka ị ga-esi jụọ m kedu ihe m chọ na nkata ka m ga-esi na-ene agwa gị ka ị si eme na ịkwụrụgodo okwu otu ị si eme nwee ike si na ihe ị chọ ka m meelụ gị ya ọ na ihe m na-achọ ka m na-agwa gị ka ị ga-esi na-emerụ m ya e nwere ana ihe ahụ ma a na-eme gị establish ihe ndị oyibo na-akpọ companionship esizi ebe ahụ e wee larụbara anya bụ ụra ọtọ bụ ụtọ ka ekwebi egwu esizi ebe ahụ enwe ike mụtaba mmadụ mgbe ahụ abịa mụtabazie mmadụ abịazie na-abawanye mana ọ bụrụ na ezinụlọ a na ha nwere ihe ịghọta onwe ha n'ịkpa nkata ọ bụ nke ekwuru n'ọnụ nke emelụ n'omume ị maa na ebidogo dịka ite ahụ nwere ihe ike kụrụ na ya bụ ite a na-ejikwara ya n'oge ite a ga-akụwarịrị o nwere mmiri ọ ga-ejikwata
0: anyị ga-agbado ebe anyị ekene gị maka ịkọwarụ gị ọfụma na na ihe gbasara di na nwunye bụ ihe a na-eji a na-eso n'usoro dị iche ka wee nwee isi mana ahụ nkwere nke na-esochi usoro ahụ na-erue n'isi di na nwunye bi nwere kwa oge ụfọdụ asị na nwaanyị amụtara nwa n'oge oge ụfọdụ asị na nwoke na-etigbu nwunye oge ụfọdụ bụ na ha kesibekwu na ha ghọtara onwe ha oge ụfọdụ bụ na nwoke oge ọ na-ajụnụ nwaanyị na oge si ya ji ego nwaanyị abatazi ọma afụzi ego nwa ọ nọ nwee ike nwaanyị abata jiri maka ego nọ ya nwoke ọ batazie ọ bụrụ ihe ole ka ọfụ oge ụfọdụ fụ na ha na-abazi ruo rube oge enu di na nwunye ha mụba n'ike mgbe na-ajụ kedu nke kacha njọ na ha ncha, nke kacha njọ na nke ikpeazụ a na-ekwu maka ndị ka di na nwunye itigbu nwa ha da-emezir nwa ha ebere nwoke nwoke ree gị gbuo si nwaanyị ka o gbuo nwunye ya ma nwaanyị egbu di ya. Igosi gị na ndị na nwunye onwego ihe onwe ndị na-akpọ kwesịon mak onwego tụpụ ntụpọ.
1: Nwanne na nwanne na-ese okwu, nne na nna na-ese okwu, mana di na nwunye segide okwu nke na a na-ekwuzi okwu ndụ mmadụ. Ọ ka mma ka onye ọbụla mara ebe ọ wụrụ arụ jekoro akwụ ya. Ọ bụrụ na o ruo na nke na mmadụ na-etizi mmadụ ibi ya ka ọ narị ya ndụ ya, ọ kakwa mma na-anọ ndụ na-akị. Ihe m na-agwa gị bụ ego bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ na-ese di na nwunye ma ọ bụ na ewepụ ihe gbasara akpamnkata. O nwere ike mmadụ gị na ihe nụrụ ọ na-ebi ihe a na-akpọ na onye ahụ na-elo na ikwesịrị ịma na ikwesịrị ịma living on assumption and ekwesịrị ịma na ya sa marriage. Ị na-ekwesịghị ịma ịnụbuona before ibu alụmdi na nwunye si na ndụ ọzọ bịa na ndụ nka. Nwanne na nwanne na-ese ha dozie, mana di na nwunye na-ese a na-edozi nwụrụ ọbụna oge ụfọdụ ọbụna aka nke mmadụ ịta abanye gị enwego family interferences.
0: Ke maka nke na nwaanyị amụrụ nwa
1: otosiri
0: iti si ezinụlọ
1: na-ege na ntị ngwacha gị ihe a kịta bụ nsogbu ngwabazie gị nke bụ ihe etu ọ ga-esi na nwaanyị amụrụ nwa o kwesịrị iti si ezinụlọ ma ọ bụ na unu furu unu n'anya. Ị ga-enwe ike kọwalụ ndị ezinụlọ gị na anya ejego ụlọ ahụike na ihe na-eme o si n'aka nwunye gị akọwa o si n'aka gị enwere ike ije akwụ ụgwọ eme nke a na-akpọ IVF ebe ọ bụ na akpa nwa ya dị mma eweta ihe anụnwa wee fatịlaịzi ya ọ mụọlụ gị nwa. Ọ bụkwanụ na ọ na yanwa na onwe ya nwere issue from carrying the baby anya anya achọ ihe a na-akpọ surrogate onye ahụ enye aka iweta ihe anụnwa gbanyekwa mụọ nwa. Ọ bụkwanụ na unu lere anya fụ na unu na-awọta onwe unu na unu na-abụghị ebi ka nka unu asị oke ka anyị jee n'ebe ndị a mụrụ na-enwere onye na-enete ha ka anyị kpote ha ka anyị nyere ha aka maka na ị na-anya n'ụwa a ụmụ ajigode ezinụlọ mmalụ ị ga-amụ ụmụaka eju n'akụkụ gị onye ọbụla mgbe ahụ epere mpe a na-agbagharị mana ụmụaka a na-agụcha sekọndịrị na-aba mahadum ọ dịka ị na-afụzi ha na nge na nge ọnọkata mgbe ọbụla ha nwere ihe ha anaghị ma nke ha ga-enye gị ka ị na-afụ ha ma na onye ahụ bịara maka ihe dị ya mkpa onye ahụ achụkwala akara aka nke ya jebe kakwa si chụrụ nke gị jebe wee mepe ezinụlọ nke gị ịfụ na ọ bụrụ kebe nwa bụ ihe na-adọbi ụda a. Ihe na-adọbi ụda a bụ oge ụfọdụ bụ na eji m ego eji m akọ na uche eji m ihe na-ezoro gị ị mara amarọ m ọnọkata ọ bụrụ onye ezi na-akọrọ gị maka ihe dị na be gị ee ọkwa nwunye gị nyere m ihe anụnwa ma gụnwa na-achọ ya ọ dị ụkọ na be gị mana na mba ọ dịrị ọrụ ya ụkọ onwe ndị bụ odogwu mana ọsọsọ n'ebe a na ezumezu ka ha bụ odogwu onwe ndị bụ sọsọ ebe ha gba na ụmụ ọgbakọ ụmụ nwaanyị ka ọ na-egosi na o ji ego mana ọ nata na bie ihe niile dị ụkọ onwe ihe ọ na-abụ anakata mgbe a na-eme kanselin ndị na-akwado ime mariji mgbe m mere inglish kasket ihe na-agwa ha bụ ji gị na-ejiri ego mana ọgụnwa ji dojuolu ego n'akpa ka unu jebe onye ọbụla enwelebe aṅụrị gị bụ nwoke fụkwanụ na ọ nwee ebe ọ na-afịatụ nwunye gị arụ onwe ihe ahụ ka ị ga-eji wee mee ihe ahụ ndị oyibo gwara anyị na nwoke fụ nwunye gị n'anya ka chukwu si fụ ụka ya n'anya ma nwaanyị kwenyere di gị ugwu inwe ugwu ahụ ị ga-egosi na di gị ihe iji ị nwekwa na ịfụnanya ahụ ị ga-egosikwa nwunye gị ihe iji ọ bụrụ na ewepụ aka nke mmadụ ịtọ na mgbakọ di na nwunye ha na-aghọta onwe ha o nwere ihe ga-emegide andị nwoke na-ege asịrị nwaanyị na-ege asịrị ihe onye ahụ ga na-eme bụ okeke si m ihe a ị marakwa ma okeke ahụ o ji obiọma agwa gị ya ka o ji obi ọjọọ.
0: Mana mgbe ị na-anya n'ihe ọzọkwa na anyị na-ene anya dịka na-ebute nsogbu nnukwu esemokwu n'ezinụlọ ọ na-enwe ike ibute aghọtarọ bụ na o nwere ike nwoke ihe nwaanyị na-arụ nnukwu ọrụ nwaanyị na nwoke na-arụ nnukwu ọrụ mana nwaanyị mezie nwoke nwaanyị chọọ mebezie omedi aṅa n'ezinụlọ na ọkpanụ ya bụ onye na-eweta ego na ego ya ka nnukwu ka nwoke gịnị na-ekweta na ogo nwa nwaanyị ụfọdụ na ha na-eri nnukwu ụgwọ ọnwa ma n'ọnụkwu ọkwa na ha da erubere dị isi maka na gịnwakwụrụ nkịta n'ọnụ gị na okwunwokwu chineke si nwaanyị rubere dị gị isi n'ihe niile rubere dị gị isi n'ihe niile onwe nke ọ si gị rubere n'ihe niile nwoke funye gị n'anya ka kraịst ji wee fụ ụkịa n'anya ya bụ kraịst were ndị a dobere ụkịa kwere were ndị anya maka ụkịa mana ụkpata na oge ụfọdụ nwaanyị adachi rube di ya isi ma na ụka ada funye ya n'anya ọfụma
1: ajọ otu nwaanyị kwenyere na onye ezi karịa onye ụlọ ama nrubelu di ya isi maka na ọ ga na-ene anya na ihe mmadụ kọrịa isirokwa onye a na-akọrọ gị biri na be ya marụ ma ọ na-ekweta ihe ahụ ọ si gị kweta na ọ bụrụ na nwaanyị na-eri ụgwọ onye ka na-agwa gị ihe nna m kụziere anyị mgbe anyị na-eto bụ na ọ si ọkwa inwe ego ịchọ igosi nwanne gị na inwe ego imebe ọkanga na-asị ahịa ya enweta m nke a nweta nke a nweta nke a mgbe unu na-eto ịrụzi ebe dị gị nwee ego igosikwa ya otu ahụ isi egosi nwanne gị ihe o mere ofu onye anyị na-a bi gbanatara ọ zụchara ya ọ na-alụ nọọsụ ịma ndị nọọsụ na-enwe ego ha rụọ ebe a ha rụọ ebe a ma ndị ga-abịakwa na ebe ha na-ele ọgwụ ma ndị ga-achọtakwa ha n'ụlọ o wee si nwata nwaanyị ahụ isi nọọ gịnị bụ ihe merenụ ọkọcha wee si ya di gị anụnwa ị na-ekwu ọ na-anatakwa mgbe o kwesịrị ịnata ọsị ọ na-eme ihe o kwesịrị ime asị nna ọsị ya ọsị asụsụ ego bụ okwu inwe ego nye nwoke a inwe nni nye ya bikos na ọ bụ na nwanne gị nọ na be gị ofu ọnụ ahụ ị ga-asị na ịma nye ya nni ọsị mba from mgbe a ya na di ahụ bigidoro ọkwa kịta nụnwa ha mere ihe na anniversary ha di ahụ dị 80 something years nwunye dị 60
0: something. Let me go see golden jubilee.
1: Mana o me he that onye anwa anyị na-anọrọ na-ekwu bụ hey na ọ bụ na ya were ihe ndị nọ n'ụlọ ọrụ na-akọ na onwekwa because o nwere ndị nọ n'ụlọ ọrụ ihe ha na-arụ bụ kedu onye bu ngwaahịa nke a bịa ma ọ chọrọ ya jọs kwụrụ ebe a na-ego ihe na-ene iduro ihe bụ jọs nnọọ ka m bụkwa na m na-eme na ibe m na-eme olu oge na-eje ihe a ndị oyibo na-akpọ breki oge efifi ka onye ọbụla jegharịtụ ka ụkwụ mmadụ gbatịa ka eligwuo nne tinyelụ nke eligbu ife onye ahụ ma mgbe agụ na-ada agụ ya maka na ndị otu ya ahụ na-aga ọ gaba
0: ekwutere gbasara ya asịlị ịga asịlị inwe ike ịnọrọ kịta abịa sị gị na di gị na-ahụji ya funye na nwaanyị ọ bụ na ọ dịsịrị gị nwee ije dị gị nata ibusi agha
1: o kwesịrị ọnụ ị na-ebusi agha ọ na-abụ onye mmụọ ka a ga-afụnya na ya gụnwa na-apụ ịda afụ nwoke fụ nwaanyị ndị ahụ gị na ha na-akpakọ ha bụrụ mmadụ ihe ị ga na-eme bụ ofu ihe mmadụ na-eme na-eme ya arụ edo oge nwee ihe na-akpọ peace of mind udo nke obi udo nke arụ bụ ị na onye gị na-anọ ị nwegodo ezi ntụkwasị obi maka o nwere onye ahụ ya na ya ga na-akpa nkata ọ bụrụ nkata a na-enyere gị aka di gị aha aka ọ nata dị onwe ike chinyere gị ezigbo ọchị maka na oge ụfọdụ a na-atagide eze tagide eze pịa ofu ihe eme mmadụ mana ị na-afụ ihe m na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ na mgbe niile anwụ ndị mmadụ na-ele ọ bụ na mmadụ si nọọ ihe gbasara anụ arụ na-enye nsogbu n'ezinụlọ ka ọrụ nwenye gị otu isi chọọ ya ka o mebere gị ya gụnwa bụ nwaanyị ka ọrụ dị gị otu isi chọọ ihe onwe ihe ndị mmadụ na-eme mgbe ahụ a na-abido ịnụ ọfụ ịfụ nwunye gị tabiere ya anya ọchịa ịfụ di gị esi ya nna amen ọchịa ịfụ ya itichara ya ịmụ ihe ahụ mgbe a bịa mụtaba ụmụaka ihe anyị na-ekwube na anụ igbo bụ na anya ka a ghara imebi obi ụmụaka onye gwara gị ije na akpati kedu igwe na-ekwu okwu a ha ji fon o nwere ihe ha na-ada ekerịta otu ndị ọcha si ebi nke ha so nkwụnwa abịazi ịtachie nwunye gị bịagodo chinyere gị isi nwaanyị ifere na-emekwa gị di gị bịagodo bịa kpaa gị aka isi a na-egodo ụmụazị chelugodo emechazi esi otu ahụ ite a na-agbawa abịakwude ya n'ụlọ maka na mgbe ahụ ọ na-abịa ị na-echeta na ọ ga-abịa ịwụ arụ itechaa ịgba nke na-esi isi ọma hey, ina akwa iyi ina onwe gi na biro ina akpacha na ama gi bu nwoke bi tupu I jebe ebe nwanyi anu idozicha onwe gi kpuchacha afu onu gi nene ebe nile ona ama hey ina apia step ina ejije ona ato ozugbo inucha nwunye gi I just no mo onwe gi onyi sindara dizie ka won onya anya na ama de ebe osibia onye na enwezi ihe anu isi ni na achu ego wo buru ezi oku onwere ihe ana ewepu na anu were eri anu ihe ahụ na-eme oge ụfọdụ ọ dịka ịfụ dị gị na nwaanyị ọzọ ị na-achọ igbu onwe gị bụ maka na ịkwụsị gị ime ihe ahụ na-atọ ụtọ ọ bụrụkwa na nna akọva onye na-aje ejeje agbagharị ọ maka na enwekwara ndị bụ pig ezi ka ịwụ na arụ ọ bụrụ na ọ gbabe na pọtọpọtọ arụ adafụ ya mana onwe ihe bụ na ịma na onye a ma mgbe ọ na-abịakwute gị ma kịta gị na ya nọ ma mgbe ọ abịa mụtaba ụmụaka na o nwere ihe ahụ a na-akpọ ezigbo obi na ezinụlọ na onwe respect for you na ọ na-akwanyelu ezinụlọ ya ugwu ịfụzi ya n'ụlọ ọrụ a sị gị na di gị bụrụ dọkịta ọkụ ime ụdị efe ndị nọọsụ na-eyi mpamru na orthopedic hospital ọbịa ịbịakwa mmanya si ya na o nwere onye ịfụrụ na mgbe o kpuru anyị ee ịfụ ya onye anyị ọ sị gị na ndị nọọsụ akwa ha niile bụ champeri so ihe dị na ihe gbasara ihe anụnwa bụ na mmadụ ga-enwekwudi ezi ntụkwasị obi na ezinụlọ ya
0: anyị ga ndị mmadụ chọrọ itinye nnukwu nkata anụnwa maka na nkata anụnwa o miri emi ihe gbasara na nwunye miri emi o nwee si na nwere na dị nnozi na nwunye nwere ya na-akpọ nwere fọmụla o nwere ka ọ dabara unu ọ dụka na unu amachi ihe niile maka anyị kpọpụ ekwentị ka ndị mmadụ bataba ka anyị wee na-aga nwayọ nwayọ ịmana onwe oge ikwukwutere okwu maka na nwaanyị tụsi irube di isi abịa ka anyị na-eji nwoke ugwu nwunye n'anya ha mara onwe ha ịmana oge na-eji ibido ndụ di na nwunye ee nwoke na-achị nụ gị ịmana onye na nwaanyị na-adị na mma makwanụ na-eme ịnụwakwu ya ka anyị nabata efiema ga ekene
2: emeka chibu
0: okpeihe efiema gabriel
2: n'ụbọchị taa ka anyị nọ n'obodo na ọnọdụ ọgbara ọsọ ụwa niile abụbụrụ otu ezinụlọ ka a mara na alụmdị na nwunye si na mụwọpụta ịrọbụ ndị igbo ọ si n'aka chineke pụta chineke nye ya ọbụọ mana anyị agbọpụrụ ya bụ pụtata biko ihe onye jụrụ esi ruo anyị ime ego n'ịgba nkwụ bụ a na-egosi na anụrụ di na nwunye n'ihi na jizọs ọbụrụkwa mana ọmụrụ nwe nwunye m iji omebe ee nke agbagwoju ọma anya nkenye kenye ya eche ọ bụghị ya mma abịakwugo na ụlọ mana ihe nchọpụtara oke ihe chọpụtara bụ na ụmụaka etochigo ọchọọ ka ọ napụ m okwuru ọnụ na mmasakwa ya anyị nwere ndụ nwere ife anyị enwebụ ụmụ nwa nwunye nọ ịtaga gị ịkpọọchọrọ ka njere biko ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa meenụ ka anyị na nwunye site n'ezi mkparịkọta anyị bụ ndị ikwesị na good communication in the family anyị dọta ala the third party ịkpụna ka onye atọ bata n'ochi na nne o n'ochi na nke nna o bikonu okwu na-ese gị na nwunye gị baa n'ime rum ga-edozi okwu a ọ agwa dị m eti onye ga-emekachi bụ okike ndị ọzọ tinye ọnụ
0: Dalo Gabriel, Dalo. Biko ihem kanabata ni obia no obia no kanabata kita tupo na mi kwenche yuko. Eh Fioma.
3: Kampi tekelen. Kelonya bia gili anu. Nto yem chori fuye ma kampi di bina unna kuwa kuwa. Uye hifuru na teheji umuoke ufado na anot before hand on wine. So why Gideon was in a Mawoke, it will walk. Oh, it could be a bully, brog, and they do. So before Gamma, Abala, Marie, I put up for the Mao Dabu, oh, Eba, Eke, Wakapa, Eba, Eba, yes, oh, go, Bob, we all ya Eke, what? So, for the day. Did you chat that?
0: Hello? Naganiru? Erkeba hino. Mamili nezo, maybe no. I don't know what's been the quiz. Ipka poena, 091-6059-45. 091-6059-45. I don't know what kara pinga le itinye itipitinye ozo
1: nke na kwado mmadu ga mgbe mmadu ga elu we bu na olu ga enu nwa
0: aro neki iga akwado
1: onye ruo ariri na abuo we gbagobe
0: ariri na ebuo
1: ariri ebuo ariri na abuo we gbagobe mako nwe ndi nwalo
0: ariri ebuo
1: ariri ebuo we gbagobe onye anwu ekwesighi enu lu nwa onwe ndi ukọ mmadu di na nke ha ichebe mgbe onye anga elu ariri na anọ ariri na atọ ọbụna ha enwetegi ihe eje mmiri eje maakwụ si nụta nwaanyị ebido mebe ihe dị na ya mmadụ ga-enwe ihe bụ na obi aka gị onye nwee courage nwee self confidence jide ego maka a ga-achọta n'ego wee achụba nwaanyị
0: ndụma ka anyị nabata ndị ọbịa ka anyị chetazi maka na ndị mmadụ chọrọ itinye n'okwu efioma aga kene
4: Good afternoon.
0: Good afternoon.
4: Ina nu yem neku.
0: Ama gaba niru.
4: Hello.
0: Ai na ekene gi.
4: Hello.
0: Gaba niru ina ni neku.
4: Emeka Chibuke.
0: Eh?
4: Hello.
0: Ode ke ba yin na ida ni ai na neku. Ba na 091-6059-45. Hello, good evening. Okay, ekene, efeme.
4: Hello, Mr. Chibuke. I'm Badama.
0: Hi, Nick. Can I go?
4: Hello, I'm Badama.
0: Hi, Nick. Can I go? Gabaniru.
4: Hello.
0: Hello, I'm not in the cook. Gabaniru. Good music. Hello, Fioma.
5: Badama.
0: Badama.
5: The crumpets.
0: Get God.
5: Adama. Kekumi.
0: Adama. Kamaniru.
5: Oya gande wo.
1: Dalusa.
5: Omo chine mna. Esma banabo. Niso kunketa. Makodi mwezunol. Nkembo ya basara maka alumbi na wanyi. Ulo wanyo unye zirezi. Manu wanyi ekwe sire wata. Dika onye obi akuru. Nwoke eto eto gawa na nwanyị ọ ga-enweta ihe ibu aka o nwee ndị oyibo na-akpọ maturity understanding caring ihe ndị a wụ ihe a na-etinye tupu a na-aga na ịlụ nwanyị ọzọ wụrụ ihe na na-awụcha ego eziokwu na ego ga-abatarị n'alụdị na nwanyị mana ụfọdụ na ahụta ego ahụ ha dịha ka ụwa gwụna a na-agazi otu ihe maọbụ nke ọzọ abata n'ime mana ọ bụrụ na ndị nwere ịhụnanya tọrọ atọ o nwere ọnọdụ ka adapụta na ha ga-eji ịhụnanya ahụ wee nagide wee na-aga n'oge nke ugbu a na ụfọdụ alụmdi a na-alụ ugbu a n'ihe soshal midia ọ na-enye aka atọ ntọala ọfụma ihe na bụkọship n'oyibo ọ na-enye aka ịmara nwaanyị nwaanyị mara gị ọ na-enye aka na alụdi na nwaanyị so ọzọ ọ wụrụ ihe gbasara n'ime ezinụlọ ọ nwụ ihe jọgburu onwe ya na nwoke ga na-akụ nwaanyị ihe ma nwaanyị ga na-edu n'otu dị isi ọ nwụ ihe mere ebe ji bee nwee mgbe nwaanyị hụtara onwe ya lebi n'ọnọdụ akụ na ụba were eme ebe dị ya anya ọ nwụnye ziri ezi nke mbụ wụ aghọtaghị ọ na-ekuli aka elu nke abụọ wụrụ onye ama ga-akpụ ya uche si eme nke ka eko ose tasị afọ lọta mee nke mee ka onye dị ka ya mgbe mgbe dị ụdị abata n'ime ndị mmadụ ọ ga-eme ya na-akpaghị agwa ya mere ihe m na-achọ ka ọ n'isiokwu a wụda na nwaanyị ọ bụla chere elu dị nyocha adịghị ọfụma mara ụdị dị gị na-eri mara ụdị ihe na-alaik ụdị ihe na-alaik anda emee ka anyị mara dịka Crown Prince kwuru ihe anya nwoke na-achọ n'ezinụlọ bụ mbụ bụ isi asụ nwaanyị mara ụdị dị ya garụkwa ọgwụrụ ya ọgwụ ụta ka ọ dịkwa na nwoke ihe nwaanyị chọrọ n'ebe ebe gwa nwoke n'owo ị na-emeso ome dị mma ị na-etu ya aha ọ na-eme ka nwaanyị isi na-aza ya so aka n'ekwe aka ịgba aka ịgba kwa aka n'i amanye kwa isi ime n'oge nke ugbu a
0: kudo
5: si n'ụlọ wee tọọ atọ nwa ọganihu ha ọmọbụrụ m onye na-aba 50 years ka m na-aba amasị ba 50 years
0: daalụ nwachi na emere daalụ ịmarụ na mmadụ na-ekwekwu na redio gị ụfọdụ na-ajụ ese maka onwe ha dịka mmadụ inwe ihe na-akpọ experience ma ọ bụ ihe ọbụma nọ n'ime ya maka ọ na-ekwu ọdịka ọdụ fecha fecha mana ọdịrọ fecha dị na nwunye abụrụ kwa na ọkwa achị n'aka ọ dị maka anabata onye efioma oge ekene adị igbo ogbenye anụ
6: kenere m nne m ndị na-anọ n'ebe ọkpọ dịkwa oke gị n'ọlụ a ọlụ a dịrọ fecha fecha di na nwunye ịma ife o ji esi okwu kịta si nne bụ maka mmadụ ajụzi ajụjụ ọnụ anụ di na nwunye ịma mbụ gwa ga-eje jelu jelu ime ogbe jee ebe dị nwoke dị nne na nna marị agbụrụ ụwa kwa asịrị nke dị nwaanyị sempe wa marị onwe onye na-ezochi onwe onye pụgara n'ebe onwe onye isi mebiri ọma n'ebe ọnụwa atụ nwa wa jebe anwa na-agba nkwụ ụmụnna na-abịa na-agba nkwụ mana kịta dajụrụ gbazuru n'ụzọ ụwa anụsịgo ọ marụzi okwu mgbe arọ ịnụ na marịji anwụrụgo ma na-ekwufe nị nwere isi moto ji efe onye a ji efe ọyị ji efe ọkọrị ji efe asị na-eju ebe ncha mbụ ụmụ nwaanyị especially na-enwe ezigbo ọzụzụ ọnụwa n'uzu tupu ije ibe dị nne ige na nnọdụ ya anị ya doo ya ọdụ ọfụma si na oyirikwa akwa ndidi o mana ọ bụkwa ka iyi leta dị ma tigbu iweta aka agwụgwa nke nwoke si abịakwa nwaanyị na-ekpekwa ile kpekpekpekpekpe kwụba ọrụkanya chala n'ụzọ den weiru akwa ndidi na akwa echeta mụlịa onye mei nwoke me izo elolo nwaanyị ilo kpowe si ị ga-elota anyị mụọ asọsọ ndị ndị ọdawa ekpokwa ife ị ga-elota emụọ ikpere amụ satisfaction so biko ka anyị tinyeta anya n'uchu na etinye uchu na anụ ndị na nwunye gị maka o nwe ka o sere ana ndị ụka adụzi ana ajọ ọdụ biko maka papa m fada na-adị ụmụ anyị si n'ọsịsọ ọdụ ya na-ebia papa ndị nse fada ịnụ n'ugo nwunye ị na-adị ụwa ịnụ nwunye ịnụ dịaka n'ọsị especially the new churches ọ kpachapụ anya nwa na-adụ ajọ ọdụ na-etikpọ ezinụlọ na-agwa nwaanyị na nne dị igwe amosu na nna dị igwe wa na-ebu ya na-eje o na-etikpọ ezinụlọ mmadụ n'onwe unu o ji akwa awụ arụ na jee chọrọ ese gị yelu
0: daalụ. Eletem onyonyo na-ekiri asunga gbogo na na onye na chi nu gi era na gbe yenwe na chi nu di osia mami adundo osia iwe na chi ji na chi banye ba
1: ga
0: nwa ga chọ ka nwa mgbe nwa ga anọ ina si da chọ ka obaja ba I ga chọ ka nwa mgbe nwa gi ga anọ
3: okay grand prize oh chuo ja ba chi mazu
0: okay ba niru
3: so o nwere ajim chọrọ iju e ma lo nwe jiro onye ebili anna o nwere eji nwoke nwe ike mmadụ nwe ike too before ọlụọ nwanyị nọ onye nwetere mmiri a ji eme ekwu so o nwe ike lụọ nwanyị mgbe
0: ahụ o nwekwara arụ n'oge onye a nwere ike ruo nkwe osi na onye gị ruo yara ebua wee nwekwa ihe a ji eme
3: okay ihe m chọrọ iji bụ ndị adị iri afọ ebua ha nwe mmiri eji eme akwụ ndị nke chibọrọ n'ụtụtụ so ndị dịkwanụ afọ iri atọ na ise iri anọ ka ha enwetara ihe ịmara onwe ndị chi na-abụrọ n'ụtụtụ nwe ndị chi na-abụrọ n'ezie nwe ndị chi na-abụrọ n'anyasị so ndị ahụ chi bọrọ n'anyasị akwụkwọ ike ịlụ nwaanyị mgbe ahụ ma ha chọọ ịlụ
0: nyere anyị gonyegoro m ihe bụ iji chere na mmadụ na chi bụrụ mmadụ n'abalị kedu arụ onye onye tụsịrị ịdị
3: very good chi bụrụ mmadụ n'abalị onye nọ
0: 45-50 years maka na ị na-ajụkwa ajụ ị na-azakwa ya maka ka ọ na-adaba ha wee mara ebido aka
1: mgbe mmadụ ji tete bụ ụtụtụ ya
0: dị maka ya nabata onye ka ikpuchikọwa a ga achụka itinye mmanụ efiọma
7: onye nsọpụrụ gị
0: onye nsọ gaba n'iru
7: hello
0: gaba n'ihu
7: hello
0: a na anyị na-ekwu onye nsọ gaba n'ihu
7: hello
1: na-aga
7: n'iru hello
0: onye nsọ gaba n'iru
7: hello
0: ọ dị mma dịka onye nsọ onye nsọ anya na anyị na-ekpucha acha amara m na ị ga nọrọ ebe ị nọ ọkwa ndị ma na-atịnye nkịta n'okwu ọ dịka ebe oge ụfọdụ ụmụ ike nọrọ ọ bụrụ netwọk efioma ka kene efioma anyị na-ekene go a na anyị na-ekwu ka arapụ ka gawa efioma oge nkene gaba n'iru ka anyị na anyị na-ekwu gaba n'iru elo adịka siri ebe ọ nọ abụrụ si esiri mara m ịmago ụfọdụ netwọk a bịa otisetisa mmadụ iru efioma
8: elu emeka chukwuke mgbede ọma
0: mgbede ọma ka ọ ga nkene
8: esi m ebonyi site na-akpọ
0: ebe na ebonyi site akpọ anyị
8: abakeleke chakpọ
0: ka ebe ka abakeleke tata dịkwa mma
8: mba nsogbu ajụrụ na ebere na-adị mma
0: nga gbachapụ ya tinye n'okwu
8: nke bụ eziokwu wu na ihe ụnụ na-akpa dị mma maka na ihe bụ alụọ tata agbasa kịta ihe ụwa chief ya ihe chi nweta maka na ama m na mgbe ọ dịka madam si na-ekwu na awụ 22 ya dị lụọ nwa ihe bụ oke mgbasa wụ na ụmụaka 25-26 years bịa lụọ nwaanyị maka 25-26 years enwebere ihe isi nwoke chịkọtara maka na onye pụtara maybe na ọ pụtara nye na nna ya enweghị ego ọgbaọgosia primary school na 18 years bịa ji nwa ịgbapụ ihe 76 years kedu ọ ga-eji wee pụta befe pụta irugo 26 years esiwojego nke gị chọta irugo 30 years ọ pụta ihe iburu ya pụta 35 years and icheke oge a na-alụ nwaanyị na 30-35 years nwoke na nwaanyị na las but since e dozi lụọ ụmụaka pete yahoo nke onye pụta onye pịa pụta ego oje mụrụ nwaanyị na 25-24 years ọ ya pụtara lụọ tata gbasa echi gosi na emere m eme eji ọya wee ruo ị maa na nwoke erugo inwe ndidi nwaanyị ekwute inwe ndidi and na ụmụ nwaanyị kịta wụ nke dị 16 years dịbịra ya ọ lụọ di mana nwaanyị gara skuul their university all for 29, 30 years or Lordi, they are not here last year. Because in Lordi, even the Papa and Navy, Nanana half as Raga, why not had the Lordi Rudi? A Lordi, he said, put on a woody on your own care, on your yardia. In your blame, a dog, everything was taken wounded. Makanina only one of the one at that scene. I don't want that 2 years. Everything why they know them. But I don't know why. You don't come here long time. I decided to go number long time. But in long time, my force will be a force here. And then one here, why they might make yourself to a little bit here. But in Bobby decided, you know, from 30 years, he might go to 80 met to get what go why. You know, I hope I want you to give me a nagged day. And oh, good in that guy, the home. Why and kill the ass, the nagged day? Because I'm going to hear the game with the. But Muna, oh no, kind of the young, 20.
0: I'm going to get 20.
9: Oh, dear, not out of my ear.
10: I'm not going to be able to do it. And the more draw from the enemy, and the woman in the senior friends, no, Nebuta Gona has a square. Umoa in the Lubegalo, in the Loalo, in the Patrania. When Kuno Haredigan, who can then have as I had that.
9: I demand
10: that I can tell you,
9: Dalgo, Dalo, Dalo, Emana, in the Dinamuni, Bo, on the Messin or the car, on your jig good time. Ihe nafia amara ihe de nime ngugu o kwangugu
11: ngugu ihe tata
9: gini afu fu e mane ga kaga kaga obi
10: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

0: bin to roja ife anyi bu di panon di na di na ho maka anu di na nwunye uru buru la da di go the top one nu na ma apukwanye na akwa nu njo na nata nu ndu modu biko nye nkuzi ibe mu anu na igwe na ekwu okwu ge kuri anya na ndu modu nwa anyi ebugo mmiri bua mmanya bua ngwo mana nke ke ya alo o tikota ge ezi nu uno buru onye oru oru obodo ihe na akuzi nkuzi ya buru ya nke mahadum ya na ndi ma na eme ntara ya enwe mmekwa biko nu na aga na enweta ndumodu na aka ndu ge ka ha godu na etu a
1: dale debre dale anyi na o nwoku ku kita dịka mmadụ nọ na nnukwu ọkwa mana ọ na-enwere nrube isi kedu ụlọ dị na nrube isi n'ezinụlọ ma nwoke na nwoke nwoke dị ma nwaanyị nọ anyị nabata onye ka itinye ebe onye ọnụ efioma
2: efioma emeka tụtụ onye ọbịa ekenekwa ngị emeka jibu oke kenere m adịdị anyị m onye ya
1: ngadị mma daalụ adịdị ya nọrọ ya ọnwụ ebe o jere
2: oke ọchị ime obi n'ekwu esi m isi ụzọ na-akpọ
1: gịwa n'iru bụ onye chefu
2: ihe gbasara isiokwu unu ji a si m kwuo ọ ga-adị mma nwa okorobịa ọbụla ma nwa agbọghọ bịa ọbụla na-anụbeghị nwaanyị na-anụbeghị di ka ọ na-aga ebe a na-akụzi ihe gbasara marriage seminar ọ na-enyere mmadụ aka na ndụ ọ bụrụ na ịmụtacha ihe dị na nkụzi ahụ nwoke mụtara ya ọ ga-enyere ya aka ma ọ nọ nwaanyị nwaanyị mụtara ya ọ ga-enyere ya aka ma ọ nọ di ebe a na-akụzi do na amụrụ mma ndụ nkụzi ahụ ka dịkwa kịta mana oge m ka dị single agara m ihe ruru nkụzi ahụ pekaa mpe ugboro anọ
1: enugo nwaanyị
2: ee
1: aro neke gị na agbụnye gị bigo
2: anyị ebirigo okwu ihe ruru 13 years
1: maka nkọlụ na obologo mgbịrịmgba
2: the clan friend
1: ịbago n'etiti ka anyị fụzie ga-eme na oge nrụ ya rị iri ibu na ihe marịa mana jizikwa ike gaba n'iru gbuo nye chafụ ka anyị chịkọ dịka ekwentị gị na-enye nsogbu ebe ahụ nọ anyị nabata anya nke efioma
3: ekene
1: m
3: aga baba otu na-ekwu
1: ama na ọgụ maka ayọ ka ikpu ya n'ọnụ gị
3: ebe na okwu njide ehihie magbu onwe ihe m na-chimeke ọhaneze gbanụ bụ mgbe nwoke na nwa ya erude eru elu ọnwa ya iwu m na ha ga-agbadịri n'iru nke nwaanyị ka iwu m iwu ọkụ o megidere bikos mmadụ o that night ọsọ nwụ steji nwoke ma nwaanyị ga-anọ lụa nwaanyị ma ọ lụa gị dadụ nwa onye ga-akọ ya ọfụba ndị ọkara ụtaka 16-17 ihe na-esi n'ọlụrụ ya iwu m na ọ ga-agbari nke nwaanyị iwu ọkụ ka ọ bụkọ onwebeghị enjoy life so onye ọbụla m na-onye ge m tugbu aghọta ihe m na-ekwu so na-adụ mma nwoke toruo lụọ nwaanyị nwaanyị torukwa ọlụa di den ọdụ mma chọọ dị nọ bọzụ onye onye lụrụ nkatara ahụ ụlọ elu nwaanyị ọgadi ihe nwaanyị na-eme ebiri nwaanyị kwa ngakwụrụ ga-ama na ije para nwe ebe ji aga ya lụkwa ji ojii ọ ga-adị n'ukwu ya na mba ụlọ so biko nu ndị gbarafu ugbu a ofasi na n'ofu nwa ka adị ya nwa na ọsịsọ onye ga nwụ ga-anwụ ụpa gị mmeme n'ọnọdụ 24 isike ga lụrụ ya nwa n'ọsọsọ ebe ofu nwa ya bụrụ ọ ga-anwụ ga-anwụrịrị cheta wi ano pay for that so ndị nwụ famili ka a na-edebe ụdị ha anya ọ bụghị nwa gị nwaanyị pụta 15 or 16 years maybe gsr ọka bụ na seven school seka na ji na abịara ya ịma kokokokoko ọlụa dị echi ga-afụ ihe gị na-eme ri agwa ya okwu onye ha omuvo so biko na ka akpụsi ka ịmachị ọtụ na bosi n'ala igbo anyị
1: ogenekwamụchelugabotu enugo nwaanyị
3: maka eji m 65 years mmalụ ọnwa nke m na
1: chere ka mkpụrụ mgbịrịmgbọ maka na ọ ihe anyị nanyị na ihe na-eme onye na ya marriage ga-adịghị arụ nne ọdịghị arụ nne ke marriage gị dị arụ nne ke anụmanụ di na nwunye gị dị kịta
3: orugo 20

0: Joma, kedu ka anyị ga-esi wee kwụọ ndị a, udo ndị a? Kata a ga-asị na amasị na ha katara arị ịnụ di na nwunye, mana ị na-ehe anya ịfụ na ọdịka ọdabachara ha nwere ọdabara. Kedu ka anyị ga-esi ka anyị chịkọba n'oge adịrọzi anya nabata onye ọzọ taa maa nkwe nkata egbe ebulite buru ibu ka anyị achịnye ya n'ofufu. Kedu ndụmọdụ na-enye di na nwunye ndụ bigoro arị iri abụọ, arị iri, arị ise wee gbadabazie?
1: Ihe m ga-agwa onye ọbụla bụ, a na-enwelu ezinụlọ ndidi, alụmdi na nwunye, ị ga-enwe ndidi, nwee nsọpụrụ, na-echeta na mmadụ ibe gị bụ mmadụ. Ịkọchadebe nwunye gị maka na ọ na-akata arụ, ị ga-akaba arụ. Cheta na ọkwa mmadụ, mgbe a na-ama ụmụaka, onwe ihe pụrụ ya na-arụ. O nwere ihe maka nwa na onwe gị na-agbagotekwa, ị ga-afụkwa na ọ bụrụ otu anwa isi ama mgbe a fụrụ gị na-agbaso gị ka ede ka ị na-akatakwa arụ nke gị. Ịbịazi na bụrụ onye ga na-akọcha na-akọcha na-akọcha na-ego asịrị igere n'aka ekpe igere n'aka nni. Ihe nna ayọkwu ndị na-bido mara eji ịnụ di na nwunye ọfụ bụ ka ị na-akwado ụmụ gị ihe ha ga-abụ, kpọkọtabakwa ihe ị ga-eji wee bi ndụ nke gị na ka ị na-akata arụ, ka ọ ghara ịbụ ọnọkata gị na nwunye gị na-ese a na-azọ ihe na-ekwesịrị ịzọ. Onye na-akwado kedu ihe a na-akpọ ya,
0: ịgba akwụkwọ,
1: onye na-akwado ịgba akwụkwọ, gbachaa akwụkwọ, bido ịzụ ụmụaka ya, ọkwasịrị ụmụ ya ịtụrụ ji tụrụ mgbọrọgwụ, onye nwe ji gburu ji ịnọrọ na mgbọrọgwụ nwebekwa aṅụrị gị. Ihe m na-akọwa bụ ka ị na-azụ ụmụaka gị ahụ, ya nwe ihe ị na-edocha a na-akpọ retirement package for yourself. Mgbe ahụ ọ ga-elu na nwunye gị jere ọmụgọ, ọ ga-enwe ọga ebe ọ ga-abịa ị n'anya, ị na-ewetakwa ihe na-eri na-ebikwa na-emekwa awa mgbede ka mma gị, karịa na ị were akwa gị niile kpokọnye n'ofu iko. Mgbe onye bụ iko a buru iko pụba, ibido iti mkpu kpọkpọ ọha na eze, nwunye m jere ọmụgọ, ọ gbaghalụ m ebe a. Ọ ga-eje n'ọmụgọ jee n'ekwa nwa ya, ọ natakwa. Gụnwa na onwe gị chọkwa ije ije, onwe ihe ị nwee mgbe a wee na-edobe ije dobe obi gị ọcha. Ịfụ na ọsọgodi a bụrụ na anwụ na-amụ mmiri na-ezo, arụ ga-adị gị mma, obi ga-adị gị ọcha. N'efuru anya ihe ndị mmadụ na-akọ, oge ụfọdụ ndị mmadụ ada abụdị ihe anwụ ha na-akọ bụ ihe ha na-eme. Onwe ndị ga-abụ ha dobelu unuku nụnụ bụ ọgụ, one anya ọfụ na gị bụ ewu egelugo n'anụ ọgụ, ọ sị na enu ka onye a lutere otu a na mmiri niile, ụzọ niile, mmiri na-asa na agụ na-asa niile ọ gbago, ka ọ ka na-ebi ụdị ajọ ndụ a. Onwe ihe ị ga na-eme, ị na-anya isi onwe gị, mmadụ na-azụrọ gị, zụọ onwe gị.
0: Na nchịkọ gị, o nwere ebe Chineke dị na ịdị na di na nwunye? Kedu ihe ebe ekpere na ịnọ Chineke nso, ịnọ n'ime Chineke dị na ịnọ di na nwunye? Akachukwu dị na
1: Akachukwu dị na ya. Ị nene ma ihe ịrịba ama izizi Chukwu mere, ọrọ n'isi di na nwunye. Ibidogodi na nke Garden of Eden, mgbe a nọ na Eden, ọkwa mgbe Chukwu nere anya na nwoke na-akwụgharịsị ya, ọ sị ka eweta onye inye aka nyere ya, ewee weta onye inye aka. Ka onye inye aka bịara, ọkwa Chukwu mekwara bịa nwebezie ndị na-abawata ụmụaka. Mana mmadụ na-abụ abụ mmadụ na-abụ Adam and Eve bugodo ụzọ nọ na-enwe n'aṅụrị nọ ghọta n'onwe ha tupu ụmụaka abịaba. Mgbe a bịara na-enwe ma ihe anụnwa na ụmụnna, ụmụ onwe ihe ndị mmadụ na-ada aghọta ihe Chukwu kechara n'ụwa a, o kere ya kọwaa ya ọfụma. Ebe ahụ a bịa nwee di na nwunye, nwoke na nwaanyị, abịasị ebe ahụ nwee ụmụaka, esi ebe ahụ wee nwebe ndị ụmụnna a na-agbawa. Ọ bịakwa mee ya na gụnwa na onwe gị, mgbe ahụ ị batalụ, ị bịakwute nwunye gị, di na nwunye bakwute onwe ha na-aghọta onwe ha. Akwa ịma na ihe ndị ọzọ na-akọ bụ ofele nke ụwa. Mana ọ bụrụ na ha ada aghọta onwe ha, ihe ị ga na-anụ bụ oke eke bịakwa o oke afọ bịakwa o kpọtakwa na mgbe ọbụla ihe ị ga na-anụ bụ egbuo m taa, egbuo m taa. O nwere ihe ga-emegide, welugodo onwe gị debe ka onye ahụ ka ị wọrụzie bridge akwa mmiri. Onye ahụ gafechaa ọtọ onanya ọsị na imetere ya na iji onwe gị wee tụọlụ m ka m gafelu ka akwa mmiri. Mana kedu ihe mee na ịdịrọ smooth?
0: Anyị ekene Dr. Ijeoma Ukwueze, onye nkuzi na ESUT na Mass Communication Department na ESUT, onye ọbịa anyị ọbụ na ọbụzụ onye ezinụlọ ọba redio gana ọbịa ebe na nkata ya na-atọ m ụtọ. Ọ na-asụ igbo na-ajụ onye onye na-akụzikwe nkụzi. Ọ na-akụzikwa igbo na esu otu ya na-akụzikwa igbo oyibo ka o ji akụzikwa ka ọ ji akụzi ihe. Ọ na-asụ igbo, ọ na-eri igbo ka ji na ọ tozuru etozuru, bụkwa ezigbo nne. Anyị na-ekene sike daalụ. Daalụ ka isi nọnyere anyị tata. Ndị niile tinyere ọnụ okwu, anyị na-ekene unu, anyị na-asụ na ọ ga-adịrị unu mma. Ezinụlọ na jide ezinụlọ ya aka. Ezinụlọ bụ isi ihe niile. Ọ bụ na e nwere ezigbo ezigbo ụlọ ọmụrụ ebi na nagogo fu nwoke gbasa ọrụ maa nwebe ga anaga ọdaji ọgbaji dọla nwa nwoke mrebe ga-aja nwa ya mrebe ga-aga ka anyị ji n'udo na egwu Chineke na ịhụnanya wee na-eso ezinụlọ anyị ọka dịrị anyị mma ahụmbe emeka chibekere kramp na si unu mmadụ na-abịa ogenegechi etaazi daalụnụ.